0: pari siya. O ana pa ka eksperyensya ang kalibutan sa kanitawag og perfect society, perfect government, perfect peace, perfect prosperity.
1: Oh.
0: Kaya si Jesus mismo na mo kupot sa rinda sa pagamahanan sa kalibutan. Sa imo dumala ni kalibutan na. Sa imo hari din eh. O baka ma-excited anang gayon na? Ako excited kiko. Ha, excited ko. Munang kutob sa kumahimo no, mga wahag ko sa mga tao nga mudawa sa ni Kristo, nga naman, aros na maka-apil unta anang panahuna, kadi sa tuwa sila sa impirno. So muhari ang ginawa ni kalibutan na. Karon, human sa usa ka libo katuig ang paghari sa Ginoo, buhian sa makadiyot si Satanas. O sa panahon sa paghari sa Ginoo ng kalibutan na kay mo sanay pa man ang mga tao. Dahil may mga tao nga buhi pa nga magka-apil sa iyong paghari, mga tao nga pa nakaagig pagkabanhaw, moto sila ang mo anak pa sila, mudaghan pa ilang mga anak, o gatong mga tawhan na mo na imusanay po sa usa kalibo katuig. Onya, inigawas ni Satanas nga tigikan sa buong awang kanyang katuban, tagama sa kahiyunan, ay nasang linglahon kinay mga tawhan na misanay na po. O madapod niya ang daghan. Ha? Madani ang daghan may gala. Tanawar ko na? Pinariyag, Kapitulo 20, versikulo 7. Og sa diha nga ang usa ka libo ka tuig natapos na si Satanas buhian gikan sa iyang bilangguan. Og mugawas aron sa pagpanglingla sa kanasuran nga naa sa upat ka bahin sa yuta, Gog ug Magog, aron sa pagtigom pagtingob kanila sa pagpakigubat kang kinsang kadaghanon ingon sa balas sa dagat. Daghan paghihapon ang malingla ni Satanas maigala. Daghan paghihapon. Ina na ang atong kitang kinais sa mga tao. Ha? Mas dali tamo tuog bakak kaysa tinuod. Mas dali tamo tuog bakak. Mas daghan ang tuog bakak kaysa mutuos tinuod. Verse number 10, ay 9. Og sila mitungas, diha sa gilapdon sa yuta, o gilibutan ang kampo sa mga balaan, o ang hinigugma nga syudad, o ang kalayo na naog ikan sa langit, pagawas sa langit, o ang kalayo na naog ikan sa Dios, pagawas sa langit, o milamoy kanila. Yes, o ang yawa nga milingla kanila, gitambog nganto sa rinong kalayo, o asupre, edi inatuan na ang apintas nga manap, o ang mining aprofita. O pagkasakiton sa adlaw o gabi, hangtod sa kahangturan. Mahigala, mauni ang dakong panghitabo sa pagbalik ni Jesus. Doon ay gubat mahitabo. Makigubat siya sa mga kasundaluhan, sa naglaing kanasuran ng kalibutana. Dakpon ang mining nga profita. Dakpon ang Antikristo. Itambog siya sa leon ng kalayo. Dakpon siya ng yawa, ihog siya sa buong awang may kinatuban. Muhari ang ginawa ng kalibutan na mahigala, si Jesus. O sa kalibo katuig. Human sa kalibo katuig ang paghari niya, buhian sa makadito sa Satanas. O ang katawahan ng misanin na pagbalik panahon sa panahon ni Jesus pa iyang paghari, ang uban kanila maningla pag yun. Daghan ang maningla. Ha? O ma-attempt sa nagsulong sa kampo sa mga balaan mo ang dito sa Jerusalem. Pero ang makalayo sa Ginoo na naawag sa langit, ut-ut nila. Okay? So ako balik ko mahigala, paingon, ang kadautan, digid mo resulta o maayo, kayuhan. Ang kadautan, mahigala, magipamatunan ang ginimod rin. Si Satanas, ang final nga destiny, dito sa mga kalayo si butang. Mag-antos niya tuhan sa katuran. So higala, ikaw na minaw karon, hinumdumi. Ang yawa si Satanas, makatanyag ni mo o kalingawan, makatanyag ni mo kaharuhay, makatanyag ni mo kahilayan, pero ang bilin anak mo ang imong kalag.

ang bili ni anak mao imong eternal destiny. O sa uhagon ta ka, ha, ayaw patuon ni Satanas. Ayaw pangalagad niya. Ay maragaran mao si Jesus. Mao si Jesus. Nahinaot ko na himong kupanangin ninyo karong gabi una. Ha? So, sumada total mahigala sa akong isultin niyo karon nga ang yawa o sa kapildero mga higala. Pildero siya. O ang tanang malinglan niya, maamong niya, ngantos di naman kalayo sa impyerno. Tingali sa imong pagkadungog karon ang imong kaulingon, naghungon imong ay tuo ni anak. Sultira na. Ay tuo ni anak. Tinatinoon. Pero higala kaya pulong masigin ng bat-batire, safe gid ka kung mutuo ka nini. O ka pinakasafe ni mong buhaton, magpaluwas ka ni Kristo Jesus. Wala pa manitabo ang paglalin sa mga linuwas kato sa langit. So kung budawat ka sinong ka Jesus karon, may sansa ka pa nga makapangalagad niya. Wala pa man maabot ang kasakitan, pwede pa natuwarningan ang uban. Sa pamasin, nga di sila makaapil sa kasakitan. Wala pa man maabot ang tao itambog sa limang kalayo sa impyerno, ha? Pwede pa ang tao maluwas. Pwede pa. So, awagon ta mo, ha? Dawatan yung Ginoo. Pag ginabi yung mga tinarong, pag ginabi yung mga balaan, basin ang ubang tao, madala pa ninyo sa ilan sa Ginoo. Mayang gabi eh, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Welcome to What the Bible Says, the program that uses the Holy Word of God as our textbook to learn important life lessons. Now our teacher, Pastor Richard Famador.
1: May gabi isa tanan nata sa itong programa What the Bible Says. Ako na ginaot nga naamos may panglawas karon nya dunay kapuslanan nga nung gihimo sa gobyerno ang iyang katungdanan sa paglimitar sa movement sa mga tao aron makontain nato ang pipila ka movements pud sa maong sakit. That's the purpose of the government. But in spite sa tanan nga mga regulations gibuhat sa Ginoo, dagantang mabuhat. We can read the Bible, we can pray, we can rest in terms physically, makatrabaho ta sa atong panimalay, makalimpyo ta sa mga suok-suok na kayo sa atong kuan, dapit sa atong kanang panimalay, or maka-fellowship together sa atong mga kabataan diya sa atong pamilya. That's time get most out of the quarantine nga gibuhat sa ato ang gobyerno. And as much as possible, let's look at the lessons sa uban ng mga nasod so that we can learn what they encounter with regards to this COVID-19. Then mo agtuta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa Biblia. This is bibliology, the doctrine of the Bible. Dito ta sa to ang topic, how we got our Bible. So, unsang pamaagi nga nahiabot ang Biblia, kasaligan ba ni? Mao ba ni ang pulong sa Ginoo, just simply the word of man? Or makaingon ta sa tong kaugalingon nga iyaha ni pagbuot lang sa tao? And we have gone into several process. Sa unsang paagi nga nahiabot na to ang pulong sa Ginoo? But before tamo agto sa unahan, here's a good song, the Old King James Bible and the Bible Stand. This is, bago pa ko nga Kristohanon, this is a song nga makaingon ko nga nidot yun sa kong kasing-kasing that the Bible, even though gubun sa tao, mubarog yun na ang pulong sa Ginoo. That's the Bible Stand and the Old King James Bible.

I'll be talking tonight about the authority of the Bible, but before that, it's always good to really review what we have taken up with regards to the doctrine of the Bible, bibliology, how we get our Bible. In 1 Corinthians chapter 2, verses 9 to 11, and in verse number 10, "But God hath revealed them unto us by His Spirit." So unang yun na, hiabot ni nato ang Word of God tungod kay gipadayag ni sa Ginoo. Gihatagan sa Ginoo ang tanang impormasyon nga gusto niyang mahibaw-an sa tao ngadto sa iyahang mga writers, even though wala sila dito. Panalitan si Moses, gipadayagan siya sa Ginoo sa tanan nga mga buot isulat mahitungod sa creation sa kalibutan. So muna nga, God hath revealed them unto. Panahon sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, kung imo nang i-reason, kung imo nang bantugan sa maunga gitawag nato nga reasons, ang mahitabo dito ba dito si Moses panahon sa pag-create sa Ginoo sa kalibutan? Wala man. So kung yun anat sa tinawhan nun nga pamaagi, pwede na ni mo maingon anak. But God hath revealed it unto us by His Spirit. So, the process of revelation speaks about the things nga maski wala ngadto ang mga writers of the Bible, naitabo nga gi-reveal na sa Ginoo ngadto nila, gipasuwat na. Muna gitawag na to, the process of revelation. God hath revealed them. Even in Deuteronomy chapter 29:29, secret things belongs unto God, but the things that are revealed is unto us and for our children. Sa to pa, napag yung mga sikrito nga wa gipadayag sa Ginoo, nga di na igo natong ikapangutan na pa. But those things that are revealed, for example, creation, Noah's Ark, at mga pangitabo kaniadto, they are for us, even in the Old Testament, for our learning, for our insampongs, para makaibauta, mautoy atong ihimplo sa atong pagkinabuhi. So that is the process of revelation. Then, 2 Timothy chapter 3, verse number 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." So, dili lang kay gipadayag na sa Ginoo, but iyan ang gihatagan sa inspirasyon. And I want to use this word, nag-storya ni Pastor Oñano, that's the best and the right word to use. Kay kumingon kag mugna, mura mag magic-magic. Sa uban nga Bisaya, gitugahan, which is not the right word. So I want to use their word sa inang gitugahan, which is not the right word. So I want to use their word sa inang pag-translate ni ini ngadto sa

secret to them. But it was revealed by God for us, para nila, para sa tuma kaanakan, para makahibaw sila, especially in the process of creation and all the Old Testament nga mga gipadayag sa Ginoo, and the things nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Then gihatagan na sa inspirasyon sa Ginoo. Then kini nga maong gihatagan sa inspirasyon sa Ginoo, it is good, profitable na nato. Doon na nay kapuslanan sa doktrina, sa pagtudlo. May ngayon kag doctrine, that is a systematic teachings of the great truths regarding or relating to God and to some other doctrines. Then for reproof, that is used to convict us of the wrong in our lives, sa sayup nato. Then in correction, that is to show us the right way, mao niyang saktong daan. Then instruction, that will be the detail, allowing us, kita ng mga Kristohanon, to become fully equipped para mamalig-on ta to every good work. That is the process of inspiration, gihatagan sa inspirasyon sa Ginoo. 2 Peter chapter 1, verse number 21, "For the prophecy came not in the old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost." So ang tanang propesya, dili ni maski sa kaniadto, maski kanang prophecy nga si Jesus Christ na tao in Bethlehem, kinsa goy makahibaw niya na kung dili gyud i-reveal sa Ginoo, gi-inspired niya ang mga writers of the Bible, gisulat nila that even during the time nga natawo na si Jesus Christ, mao ni ang giingon sa mga propeta. So a quotation from the Old Testament as a direct revelation from God, ug ang katong nagsulat ni atong mga propeta, which is given by inspiration of God, gihatagan sa inspirasyon sa Ginoo, nabasa ni kanina even from the very time nga si Jesus Christ natawo. Mao na nga, "For the prophecy came not in the old time," di ni kabubuton sa tao. Baliko na ko, ako ning i-tagaan yun na ko o pagdipinsa ang pulong sa Ginoo. Tungod kayo, doon na ibang mga tao, muingon nga, sinulat ram nagtao. Di na natukatuan kay sinulat og tao. Natural kay ang mensahe para man sa tao. Ha, magamito na niya mananap ang iring para unta ang mensahe sa iring. Ingon na ba? And you can sometimes reason, you can actually answer reasonings of other people by another logic that they are given. Nya, "The prophecy came not in the old time by the will of man." Di magud ni kabubuton sa tao. Dili ni panghunahuna sa tao. Dili ni kanang prinsipyo sa tao. But holy men of God. Di sa ni mga ordinaryo nga tao, mga holy men of God. It's not because they are perfect, but the holy God that made them holy during the time that they were writing the Bible. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, dili ni pangunahuna sa bullpen. I'm not talking about mechanical inspiration, but for the sake of illustration, ingon ini. Kung magsulat ko sa akong pangalan or any writings pinaagi sa bullpen before ko nag-scan karon diri going to the program, nag-scan ko na ako ipangsulat, it is not the mind of the bullpen, kundi ako itong panguna-una using the bullpen. That's, though it's a illustration for mechanical nga pamaagi, but I'm not talking about mechanical inspiration nga wagi panghunahuna ang mga disipulo. Kaya ang ila pong pagkatao, gigamit po sa balaan ng Espiritu to write the things para enough na to, may bawa na to, gusto si Ginoo sa atong kinabuhi. Then in 2 Samuel chapter 23, so gikan sa gipadayag sa Ginoo, gihatagag inspirasyon sa Ginoo, then iyan ang gipreserbar. Sa Psalm chapter 12 verses chapter 12 verse number 6 to 7. "The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of the earth, purified seven times.

Verse number 7. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. So, ang pulong nga iyang gihatagan sa inspirasyon, iya pong gi-preserve. Thou shalt keep them. Balikon na nako, ang preservation of the Bible, mabita ng iyang gipasulat for a precision, kanang precise kaayo, para naamay detailed, kay kung ibutang lang nato, madungog nato in a, muyuntag ka ng, kanang pagkasulti, na term magun ini kanang oracular. Let me get it right. Kana pa, kung isulti lang, ipasa ni, na tradition, but kung ipasa ni nga to sa mga tao lang, for the sake lang maipasa, there could be a great possibility nga ikabot dito sa unahan for the next generation lahi na. But it was written good, gipasulat good niya for the sake kay preservation, gipreserve niya into writing. Para precise ang message, what Moses had written with regards to creation, I can really understand it in detailed pagkakaroon nga maugin na nahitabo sa creation, precise and propagation, para ma-propagate nato sa next generation. Not only ma-propagate, makuha pagyod nato, karoon nato nga higayon, and ma-preserve. And this process of preservation in verse number 7 sa Psalm chapter 12, thou shalt keep them. It is God that keep them, nagtipig kanila. If God, dako kay ni siya himplo, dako kay ni siya kanang impact sa with regards to the doctrine of preservation. Kay sama ba nato gi-preserve ta sa Ginoo? Gi-preserve ta sa Ginoo in Christ. Tungod kay naata diha kang Kristo, gi-kept niya and kept by the power of God. Muna giingon niya sa atong kaluwasan. Nahimutan na luwas, dili man tungod sa atong binuhatan. Dili sa tamagpadayong luwas tungod kay kita mo'y nagtipig. Ang Ginoo mo'y nagtipig na to. Thou shalt keep them. Ingon ana usab in the process of inspiration. It is not because of the writers, kaya nangamatay na to. Neither sa mga materials nga nasulat sa pulong sa Ginoo. I'd been to many kanang Bibles kay nadaot, nawagtangag pages. But it doesn't mean nga nawagtang ang pulong sa Ginoo. I can have another copy. Maski sa Old Testament, ang mga scribes, they are copying word for word, ilang iphon pag yun. Nga ang distansya sa matag letters, ilang pag yun ang tanahon. So, thou shalt keep them, O Lord. Ningon pag yun sa thou shalt preserve them from this generation forever. Yan nga sa Matthew chapter 24, verse number 35. Heaven and earth shall pass away. Which is the heaven, the planetary heaven, or the atmospheric heaven, kanang the clouds of heaven, the earth shall pass away. Kay sunugod man sa Ginoo. It is done manig bagong langit o bagong yuta. Manamuingon sila nga way langit, way yuta, kay dirirata. That's a wrong interpretation of the Bible. Kay there are three layers of heaven. Ang nakita nila, the clouds of heaven, the first heaven, and the planetary heaven, which is the second heaven, and the throne of God, which is ang pagka-describe ni Paul to the third heaven, the paradise, the kingdom of God. So, pag-ingon niya, heaven and earth shall pass away, kining atong kining yuta o kining atong makita karon nga mga kapanganuran o mga planets, they shall pass away. Mahanaw ra gyud ni, wa magyud mo tinir na to. Ayaw na lang pagsigi kupot niya ng imong titulo nga imo na lang ng pagkamatya ng tod sa lungganan, kaya di na maimuha. Di na maimuha eh. They're just given for us to mga malipayon ta samtang sa kadiyot na tong stay ng kalibutan. Make most out of it. Warning ni nato ha, labi na naata sa quarantine karon. Sa mubo pa nato nga kinabuhi, ato pag yung i-negatibo ang atong kinabuhi. Negative in a sense nga ang imong pagtanaw, negatibo kay ambot na ko pasabot ba, negative nga mga kinaya ba? Mubo kang kinabuhi, magsigip kag kalagot. Mubo kang kinabuhi, magsigi ka pagsapot. Mubo kang kinabuhi, wag yung kay
kanang nakita sa mga tao, puro rin negatibo. Mubo kayong kinabuhi niya, ang imuhan na lang yun. Kaya lang, puro na lang yun, makita ni mo bati sa kinabuhi sa tanang tao. Kaya ikaw rin yung sakto sa imong pananaw. Pero tingluuyag yun na ito. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Kapan ang akong pulong, dili gayud mahanaw. So, ang kining pulong na iyang gipreserve, gusto niyang makatunan sa tao. Pero di ni nato makatunan, tungod kay doon ay mga rason nga ang pulong sa Ginoo dili nato masabtanan. That is, niagto ta into illumination ang paglamdag. I can get the word now. Lamdag. Ang paglamdag sa Ginoo sa atong pangunahuna para masabtan nato ang pulong sa Ginoo. Kay ang tuyo sa Ginoo, masabtan mang yun ni nato ang word of God. Bakat una nato, don't ever try to believe nga mayon ang mga tao nga makabuang ang Bible, di oy sakto, santop ka pa, mayon kag santip pa kay kog panghunahuna ron. Santip pa kay kog panghunahuna ron, makalimot lang. Pero santip pa gyapon. Nga na ba? 1 Timothy chapter 2 verse number 4. Who will have all men to be saved? Ang gusto sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. And to come to the knowledge of truth. And nahaand. Nga, will all have all men, not only to be saved, but to come to the knowledge of truth. Muna gusto niya. But we cannot come to the knowledge of truth because of the blindness nga naan na to. And we come to that natural blindness. Muna ningon siya sa 1 Corinthians chapter 2, verse number 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So neither can he know them. That is the natural blindness. Kay pagkatao na ito ng kalibutan, makasasala ta, we cannot dili na ito masabtan. Mabito na nga, in the very basic kind of verse, sa Romans chapter 3, verse number 10, there is none righteous, no, not one. They are gone out of the way. They are together become unprofitable, for there is none that doeth good, no, not one. Ngunit ana pagkasulti. Kaya kita tanan makasasala man. There is none that seeketh after God. Walay nangita sa Ginoo. Ang pangunahuna pag there is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Nga naman, though ang plano sa Ginoo to come into the knowledge of truth, but because of the sin of Adam and Eve, nahimo tang makasasala pud. And because ang pagkasulti sa Bible, and in sin did my mother conceive me. Madiha pa ta sa taguangkan sa itong ginikanan, makasasala na ta. We cannot come now to that knowledge of truth because of this natural blindness. That's in 1 Corinthians chapter 2, verse number 14. When I insert the natural man, receiveth not the things of the Spirit of God. Bisa kung saan pa na ni mong gwali, bisa kung saan na ni mong tudlo diha. Di makasabot ng mga tao. Kaya nga naman, ang iyang pangunahuna, buta. Not only nga buta, even panahon ni Peter, katulingan siya, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ningon ang Ginoo niya na sa verse number 17, For flesh and blood, dili na sa imong pagkatao, that flesh and blood, that natural mind, dili makasabot. Muna niyon siya, For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven, kundili ang amahan nga tuwa sa langit. That's the natural blindness, then satanic blindness. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3 to 4. Tuganan tapos tinun, even the verses akong gibalik ni, paminaw muna ako mga Bible student. Akong gibalik-balik ang mga verses, kay nga naman, muingon na gani mo nga, anak kay baon ako niya na, that means natudluan mo insakto. I will never try to ruin repetition because that's the best kind of teaching. Repeat it till, repeat it 100 times. Muna ako ibalik yun. 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 4. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Gitawag ni nato satanic blindness, in whom the God of this world
hath blinded the minds of them that believe not. Kinsa day nagbuta di ay sa pangunauna sa mga tao nga wa nagtuo ang yawa. Natural blindness. Then secondly, satanic blindness. Though the plan of God that who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Ang tanang tao gusto niya, to come into the knowledge of truth. But we have this natural blindness. We have this satanic blindness. And sometimes, even though kita mga saved, we have this carnal blindness. We want to interpret the Bible in our own mind, not the guidance of the Holy Spirit. Gusto na to nga sa atong panghunahuna ma-interpretar ang Bible, not the guidance of the Holy Spirit. And this will be most of the failures na itong mga preachers. We will just try to get an outline. Matod pa sa usaka mangwawali, you can copy an outline, but you cannot copy the Spirit. Bisag imo pa ng kopyahon ang iyang outline. But the Spirit of that man, because of his closeness to God, cannot be copied. Di ginanimo makopyagin. You can have an outline, but still, you cannot have the guidance and the power of the Holy Spirit. It is because of your closeness to God. Sa imo nang pagkaduol diha sa Ginoo. And that is the blindness that we have. Even though the plan of God that all men might come unto the knowledge of the truth, di na maitabo because of this natural blindness, satanic blindness, and carnal blindness. Then unsa may result sa paglamdag sa Ginoo nato? Maluwas ang mga tao. Psalm 146 verse number 8, the Lord openeth the eyes of the blind. He even opened the heart of Lydia sa Acts. Then in Psalm 119 verse number 130, the entrance of thy words giveth light. So ang mga makasasala, maluwas sa dihang makadungog sila sa pulong sa Ginoo. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. The entrance of thy word, managing the giveth light. Then ang Christians would must strengthen, labi na sa ito ang kapanahonan karon. We need to be strengthened by the word of God. Salig yung lang yun sa word of God. Mu-extend ko niya na the authority to the word of God, because I want to encourage you tonight that the things that did happen karon, kanang mga panghitabo karon, gikinahangla na sa ito ang kung maingon lang yung kanang stability sa itong panghunahuna. Put your trust in God. Put your trust in what God had said in His Word. Unsa gisulti sa iyahang pulong kay ang uwan, maingon nga, mauna ni dry run sa Great Tribulation, mauna ni ang ilhanan sa pagbalik sa Ginoo. We, kana siya tanan mga secondary na. But if you have that faith of the God of the Bible, you can have a sound mind. Ang mabalak-an na ito kining mga paminaw ha. Kay kung mabitang always na ako iingon din hikaroon, halos pila na kagabi. So wa pa ang COVID-19, ang mga tao na namatay na. Angay mangyud ni natong ibutang sa itong panghunahuna that there will always be an appointed time. For as it is appointed unto men once to die. Appointment na to. But after this is the judgment. Whether you like it or not, unsa ni, it will be the few that are managing. Kitang naadri sa pyramid. In the bottom line, kita mo yung mga victim. I don't want to take kanang arguments with that issue. Ang issue karon, mamatay mangyud ang tao. Tungod kay mamatay ang tao because it is appointed unto man. For the wages of sin is death. Mga resulta lang ni, kay kung wa pa nakasasidan o si iba, we will have a long life forever and ever in the presence of God. But there is the fall of men, natagak na ang tao, nakasala na ang tao. Tungod sa pagkamakasasala sa tao, then as it is appointed unto men, Hebrews 9:27.
as it is appointed unto men once to die, but after this is the judgment. Then there's the trumpets of the prophecy. Nya tanaw na to, mauni ang mga dagan niya, dili na ka makapalit, dili ka makabaligya, hangtod nga ikaw, matanaw ka, it's not anymore your temperature that will be scanned, but it could be the number, the name, and the mark of the beast. Yes, that's in the Bible. But, kung imong tanaw yun, ang pinakamaayong yun nga panghunahuna, if you have the God of the Bible, the God of the Bible, dili kay ang Ginoo sa kalibutan. Muna nga, unsa may resulta sa paglamdag sa Ginoo sa atong panghunahuna? Through the Bible, illumination nato sa pulong sa Ginoo, we can be strengthened. In 1 Peter chapter 2, verse number 2, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So the word of God will build us, mas stronger ta, mutubo ta sa pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 2, verse number 10, mahibaw-an nato unsa gipadayag sa Ginoo through the Holy Spirit. Kay mao man ay tinud-anay nga author sa Bible. It's the writer of the Bible gyud sa tinud-anay lang. Gamit ang mga holy men of God. Speak as they were moved by the Holy Ghost. Then, 2 Corinthians chapter 4, verse number 6, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of knowledge. Para mahiyagan ang atong salabutan, makasabuta, unsay intention, unsay mensahe sa pulong sa Ginoo. And sometimes we made messages out of our own human reasoning. Dili gyud giya sa balaan nga Espiritu. So mauna ang result sa paglamdag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang kay resulta sa paglamdag, then the implication, unsa may angay na itong buhaton sa ato pod kita pod ng mga Kristuhanon. Karon nga, naana nato ang preserved word of God. I'm talking to us Christians. Hebrews chapter 11, verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. Wa po'y pagtuo, imposible sa kaayong nga malipay siya. Nga naman, for he that cometh to God must believe that He is. Ang karon dagang kayrong mga unified prayer, doon na nagani gitawag nilag COVID prayer. COVID prayer. Paminaw, nangahadlok rong mga tao because of COVID-19. There might, tingali kami ito na sa Ginoo, but it ought not to be the very driving force. Ang mga tao tungod sa kahadlok ni dool sa Ginoo, labon sa wala pa, wagani gyud magpakabana sa pagsimba, sa pagbasa sa Bible, yun ana ba. Though i-put down niya atong knees by this nga mga pangitabo, sometimes God will have that driving force of minta trials and testing so that we will be forced to kneel down in prayer. Karong pinakasikat rin nga verse of the Bible, dili na John 3:16. But if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will... Well, ang buhut na kong masabot, I'm not talking about that verse nga di na ma-apply na to, ha? But I'm talking about mga kaisunan. If you come to God, you must believe that He is. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. If you come to the Bible with diligence, mo nang bitaw ang iyang gigamit ng word, sa 2 Timothy chapter 2, verse number 15, study, and the word study dia coincide with the word labor. Study to show thyself approved unto God, a workman, labor na, that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mauwaw tao'y sa mga tao, Bible teacher ka, you are preaching what is not in the Bible, what is not rightly dividing the word of truth.
mao tang ang imong giwali dili di ay mao ibuot gipasabot sa pulong sa Ginoo. And there is natural division of the Bible, the Old and the New Testament. There is the natural division of the Bible nga here a little, there a little, comparing scripture to scripture. Dili na nimo makuha out of context. Sa to pa, kung ikaw muduol yung ka sa Ginoo, in studying the Bible, diligently seek Him. A workman, imo nang haguan yun. But if you want to know what's in the Bible and to come into the knowledge of truth, sa gingon ni Paul, you must be diligent in seeking God in His Word, diha sa iyang pulong. Or you might be worshiping God in vain. John chapter 4, verse number 24, ningon siya, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit, not only sincerity. Yes, we must be sincere. But sa gibuhat nga maong sinseridad, nga may sinseridad sa kasing-kasing, are you praying in truth? Morgyapon kung mag-iusa sa pag-ampo, pero nag-ampo o Diyos-Diyos, that we could never be united with that prayer. I could never be in unity with those that are praying with idols and images, which is labag sa Ten Commandments mismo. I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt. Mismo ang iyong mga katawan in the Old Testament was given the Ten Commandments in order for them to have a clear-cut picture of who God is. Mabitaw na nga, kumuagto ka sa Ginoo, have faith, and you must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Or else your worship is in vain. Muna ningan siya sa Matthew chapter 15, verse number 9, that in vain they do worship me, having that commandments and doctrines of men. Sa mga doktrina o mga pagtulunan nga ihalang sa tao. Kawang nga mga pag-ampo, kawang nga mga pagsimba, kawang nga mga pangalyupo, pleading to God, because you will not only be pleading to God with sincerity, but you must come to God believing that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him, not only in spirit, asking God, especially sa mga panghitabo karon, but we must worship God in spirit and in truth. Kinsa may imong giampuan? Moro giapon. Because we are not worshiping the God of the Bible. Bisag kapila pa ka mag-repetition of prayer diya. Ningon-hinon ang Ginoo. Nga, wala na ako na dawata ang pagbanilik-balik na pag-ampo kanihon ng Bible. Nga they were thinking that in their much speaking and in their much repetition, that God will hear them. That's not the God of the Bible. Ang Ginoo sa Biblia will not only requiring you sincerity, but God of the Bible requiring you to have His truth and to come unto the knowledge of truth. Muna ging ni Paul. Niya, kung wag yun na ito ang balaan ng Espiritu, muna dito kasabot. Sa Word of God, maghimo-himo na lang kag tawhanon ng mga doktrina. Gamiton lang ang verses of the Bible. But that is not what the Bible says. That is not the correct division of the Bible. Matthew chapter 4, verse number 4. Ningon pagit siya. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kinahanglan sa tanga muduol ganita sa Ginoo, muduol ta nga may sinseridad, may diligence, muduol ta in the right manner, sa sakto nga pamaagi. Ningon pagit siya sa John chapter 20, verse number 31, but these are written that ye may believe that Jesus Christ is the Christ, the Son of God. Ngayon, igduo na ito, doon natin pagtuong ito sa Ginoo. Acts chapter 17, verse number 11, ingon siya, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind,
and search the scripture daily. Para na ang kay paglamdag sa Ginoo unsay gisulti sa Biblia, you must come with faith, diligence sa pagtuon. Kay di nimo abot nga automatic lang oi. Ang pagkahibalo nimo sa pulong sa Ginoo will not just come automatically nga maka hibaw din ka sa mga kamatuoran. Imo gyud nang mo nagingon sa Bible, seeking that he is a rewarder of them that diligently seek him. Diligent. Mo na ningon ang Acts chapter 17 verse number 11 nga ang mga Berean believers nagdawat sila sa word of God with all readiness of mind and search the scripture daily. Ug nangita unsay gisulti sa pulong sa Ginoo kada adlaw. There are daily preachings in the word of God dinhi sa Landmark Radio. You can learn from them. You can learn from the preachers. 2 Timothy chapter 2 verse number 15. Mo na ningon siya, study to show thyself approved unto God, a workman. Haguan ginagin. That needeth not to be ashamed. Ulaw kaayo. Magtudlo og doktrina di dito sa Biblia. Ulaw kay makaulaw kay mga katawhan karon magsige pagsagit-sagit lukso-lukso. Kay naa pa kuno ang pagsulti og lain-laing mga pinulungan matumba magbuwa-buwa ang baba. That's not anymore. When the Bible is complete, there is no more open revelation. Just like sa atong itudlo, revelation, inspiration, preservation, illumination. Lahi ng illumination og revelation ha. Kay karon ang akong pirming madunggan nga mga pulong gipadaygan ko paminaw, di mo padayag na ang Ginoo nimo karon oy. Ang iyang pagpadayag nimo gitawag nag illumination, lahi ng illumination og revelation. You must understand now because the Bible is the complete revelation of God. Ay kung patuho ang gipadaygan ka kun dili unsay nahisulat sa pulong sa Ginoo. Gipadaygan ko sa Ginoo. Nabi tayo sa ka leader bitaw na imo rong congressman nga gipadaygan ko nung siya sa Ginoo na he will be the next president. Gamito na lang sa abuso nga pamaagi. Mutuo po din ang mga tao nga way kabang kaagan sa Word of God. There is no more open revelation. But we have the preserved Word of God, the complete revelation of God. All we have to do is to ask, Lord, lamdagi ko what you have already revealed. Make me to apply them in our lives. Kasagaran ka, gipadaygan ko sa Ginoo nga mauna. Di, gipadamguhan ko na abusar ang maong pagsulti. Bilipod ang mga tao kay in the absence of the Word of God, my people are destroyed for the lack of knowledge. Tuo pong mga tao. Gipadaygan ko sa Ginoo nga ako kuno ang appointed son of God. Tuo po ang mga tao. Tungod sa pagka walay kabangkaagan, walay kahibalo, unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ugdagan ang mga tao karon. Munang ningon nga uaw kayo, mauaw unta ning mga tao that they claim to be preachers and teachers of the Word of God, but they are not workmen. They did not diligently seek God daily in the Scripture. Ang mga duwaan na lang, good. Murag circus na lang ang pagwali. Pakatawon ang mga tao. I'm not saying ako gusto ko magpakatawon talaga ng Kristiyano. But that should not be the very main. Kinahanglan mapakaon ang atong mga karnero. Unsay gisulti sa Word of God. Dili lang kay ginagmay ang uban napatilaw lang. But busga sila diha sa pulong sa Ginoo. Muna nga, kinahanglan nato rightly dividing the Word of Truth. Kagabi ipod, we talk about the age. I'm not talking about sakita. Ang mga pamaagi nga gamiton sa balaan ng Espiritu in order for
us to be able to learn, not only to learn,